0: Wow, batal.
1: Lau ang tu yang.
2: Wada kambolo, lau maco, sini maco, layang maco.
3: Atuk salah takar.
0: Iya.
3: Betul.

0: tiyo niya ng mare.
1: Yung anak, Jerino.
0: Rasuro mo siya liyakaw. Diyan-diyan, akaw, abar sa lingkura niya lakipa dyan.
2: Kalabas